0: فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ.
1: Nah, pendek.
0: Afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladhi.
1: Berhenti di fayang. Berhenti di fayang duru. Nanti diulang. Afalam
0: berhenti teng. Oh iya. Afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladhina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsalahum walil kafirina amsaluha walil kafirina amsaluha zalika bi an